0: zida tis tis. Ne zul hasal habri, ran sim malim da. Pomole samla tangu zhiba, zhiba.
1: Na zongu ne, ngui ping jie dun ya me.
2: Mutsu, kirang tando, char tse duwe.
0: Gwanda rishi, nilam zubu tengi. Nilam nalani, barge chebda, me shuab kya rishya. Ine, jirda nangda ayu. Ming mingge nga, lungme nyoga chinsu. Peji, ta, nimka sheshine, char zhugri.
2: Kusur tuja nala.
3: Wang Ri Mace, ni kuo dui le Ye Chun Yu ge, chang mian ni chi jie, mang tui xu du ge bi sa. Ten duo wang yong le, sim gan po du chun bei qiong gui ke zhe zhe ri le xia.
0: Ma le di guo xie xu.
2: Chen ke ran le, guang jia ke yu ne.
0: Wang yong ge, wo ne ni bu cheb ji bu sa bi. Sam lu shuan da, ka sa mi mang gu ding zhe du. Ke xi wo ne. Shede nye gyung cheb gyu. Mide tando sanda da. Pomo xie yu bja.
2: Pomo lo dun lebo kar nye bushdo. Kunyi sa zanyi chambu shirado. Nye ja nye. Kasgar gish chaga chi je wang yun nezu gyung cheb yin. Wang yun tingwe hongshan chokwe na pyujung lebo rishya. Susu le roi dai. Tumbu yorsa. Daga zi xie wre. Wang Yong sinye di, ngon nye che ne, sabar sangbo yu bja.
0: Mi di sim sangbo yu na, ji zuo lu kuen le nyenbu ding zhe lo ya ka re.
3: Ma ce, nye di ne, mi di pye jing wu tu yu ge re.
2: Ta ge re, ma ce.

0: Ya mi kimbe na kung tibu mebata, na kung kakba, na chu yaksu tunba. Go na, go yu kor, lop ching yidu, lo zi jik jim jim hodo kwa soki, ya mi ni chu tunsi, gyo bu ching pi tang do pipta. Ching pi tang ki tunse ching pi lu ni, gye gap ki ching wan la ki yu be, ya mi na zi ju si si. Zi xin ki nin ju le ju be, min chu di, wan tu ki leng kyo tab lam ki go ni, min chu na kung ki sawa ge tub la. Min chu ki gyu rim nang, kap kya mi go be tang, na kung la puk tu mi be to ni, xio gyun kang ya mi ba, ya ni sang tu.
1: Gyun tong ya mi ni ri tang, tie wai reng xin ki ya mi ni la pian bu yu. Gyu rim yong la xiep shu yu be, xiep shu bu chi la, gen lin yu. Kaba ang chang, le wo ye gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. La sa nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar be ka ju, ching bi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lu mu che di kuyo ka ju, ching bi tang na nye mian che chong kang, lo go chong gi ne tong chu, guan bu lam, lo go lup chong tang buyo ka ju, ching bi tang na nye mian che chong kang.
2: Oh ya, sen ge, ling guo dak jin hang guo di nye lo chu zhe kuan duwa, de sen da, da ling hang guo di, nga rang zu sabar duwa de, de ti de jik sen da, di ne de, Di nalo de jik sinda, de. Berli chenyemi duwa, de. De sinda, de. Di ne ya sopta de jik sinda.
3: Bo de gan zowe hongo de. Zhe ka!
4: Da yang zhaga gisa.
5: Zha de le dur dur zhugi.
4: Zhaga di si skiwa keyo ma re. Rambu lo chin chin ma re. Han li fang di pechi sitanda. Di nang gi gyubzi zoni. Rung chung ga menzi re. Che zang zha le gyun qing min do la.
6: Zha na gu ya gu chi che yi.
4: Sosui zhe meng yu le dian jie han li fang pei ju dan zhe guo ri. Du xie gang mu jiu zhang ji pu pu dan. Sosui zhe meng gu yun qu zui di le ling zi ji pu pu dan. Ani qu xie dan zui ya bu ji ling ge.
5: Zha ya wu shi cha xia, du xie ye zu ku xia le.
4: Ni rang le pei ju dan ya di han li fang ge tun sai sa bu di zhe dan. Qi luo le ya, ni me wo le ya, meng meng xi xi ji dan. Nan bu le ya, nan bu fang bu, ya bu ji yo ri.
5: Han li fang di wu ne ya wu du.
4: Han li fang geng zhong dian ge.
7: Amara的巴迪,蒙子,亞布奇拉羅南,他是溫州村的強國長,韓立方從康,公司彭冷蘇,米州三別我韓立方從康,林國下藍旗傑克洛車卡車韓立方從康。風過薩迪。我呢,閒的面這個不要多啊。你就這樣不行都。養過。呀。
8: 주조디는

nga yangmin an yi lar yang kira la lhasam nang da nga guan da shu yi thang di nye mezi ji jie si ma zhi

0: kirang uti ri kirang ge ta je nan thag ri yin ne nga chu tu ju kyung de ne ge zhu jin xun bu song za nga zhe wa ji ran le me nan zo tan duo qu xi meng gu ji ta chu qi ge de yu kong zhe xin da yun de neng xin le ge qi tu ro qian de sheng ge
1: yong a
0: zhu jin xiao la nie dian de tun da di kirang ge shu ji luo la nian san xin de ge ri
2: Gendri nyingsung ge yige debi ne, langge khabchon noje xin xia, gendri sangwa rahli yori, dimzhu nyingdo bai takchu xida, maho mendo.
3: Ri, nye xingi, yine, midi nga uzu jia mozhi dindze stangwa risigi.
2: Midi dindze don sigi, rangla bangda khali yu.
3: Bangda me, gabdi du mozhi nane, midi nga dindze stong sigi.

nam ta dong la me ba ta bun do chong zui na song wa cho ji bei xin kim go ne tian go zam bun do chong zu ni cham do chong ji le ding qian zong ding qian chong de kong su do xin ji lu ni dong ge lo ro ngui su na song ru ba zu ba ta guo yin ta de xi ce lian zang si ngui ya guo bu su ji lian gen ku ji shi ten ge cha ra 如果提, 미추로 바람 망도 당겨.

0: Rang tibu da jindi da yobie.
1: Nga rang chenji.
0: Nga yi rang chenji.
1: Lega di ka lai duwe.
0: Mindu, nime tsi mi do da lakwe yeo mi du. Jima nga lezo ngoma gyur su na, mo zi jaha yu shi.
1: Rang shita gam sha xin yuwe.
0: Gam shi me, om ni za shita tungi.
1: Gam sha, ka sanga ni tudu da chen gam shira chin sha.
0: Lo ji shi ne tu do ni duwe.
1: Di yin go chung. Kese jima nga ni tuya me na, nga re chen shi de din gyur sha.
0: Tuya me ka re.
1: Ona, nirar xeo. Tisha nyungu yu dosa abi. Tiki je nalo, cunzi jengi nyin chi xe.
0: Nga ra ngu mo.

0: Una, ni ran xiao. Ti xia ni ngui duo sa bi. Ti ke jian na le chun zhi jing ni chi xi.
1: Nga ran ngu mo go. Nga zhe na di mei ke zhe sa guo zhong.
0: Qian sun na ne su ma xin ni su yo le.
1: Dang ge le ga qi zai yong bo yong shi. Nan suo wan ni ma le xi zai ge ya qi xia. Ran lu ngui mo go di zhe ke ne zha zhong.
0: Shen zhen ni chu. Nga shen zhen le xi me ran ge xian me zhong ai. Ni shen zhen le qia xia qian bo di zhe bie bin da.
1: 也接从对着那个去过于乐观前辈批给铁中啊前面去那题目中哎那是那是的乐观了瑞年的你让切你批给密码效果配备没有卡里那啥图去香港的七个目标去除了用件密码效果的解密呀你这是用个去让深圳的七不是也是年日去过去配置连个你数字起个预备
2: 哦你也学了前面好过中啊觉得忙是前面好过的你也说了顶着那个那个忙过去就得点点点了写不起就写个预备啊没说路上做不了那等个事然后他等个预备开始滚对个别把机开始没多看个泼沫深圳个出不去七寸仓买街站下毕竟地铁回来可多啊
0: Rangge, dinja cecho duwe. Sangma hako na nganye goje khachiga. Nga tanda kake mebchane, rangge tungdo nga pudu danyi inbe a. Rang yuesh, shebe tebja chene le la mungduwa. Ya, dili dipa linda.
1: Moho.
3: Le da jesungwe. Harji yu.
1: Kye kyo yu. Nga de kye chi kye ku yu da.
3: Yo, rang jik da, kye chi xie yu bai su rong?
1: Ne, su chi da kye xie me. Achi, kyo gu mo zhi da nga tie da, kyu sui le xia.
3: Kye do su kyo ba di zhe guo su bai.
1: Kali kali xia wu su ba.
3: Yang chai kyu kyu jik yu bai a. Chi gu bai le xing ma xing.
0: Amla, saya kariyu, shibush toshu.
4: Tim chigu chungshio rishi rachungay, tim chigu kanto la.
0: Machu.
4: Jisu. Kawajinba.
0: La.
4: Kawajinba che.
0: Ma kinto ma nanda.
4: Kanzu ni chigu yu, ama ranga lo chigu yu ruwa, shingi yu be.
5: Taransho ke ya lengdu, ranga ame tuku dungi du gisa. Nye lakze yun me na, lamsa kwa dungu desu le du. Rang san nye duyo xia sige, jian ni nye lam zang suyo
0: wole. Jee, nga san duyo xio. Si.
4: Bu di yin.
0: Zang di ngu nye yagu shi saido wa. La zai le xie guaya mi du.
4: Jie zang rang nye gyu chi jie, nama cai xin nye chi ri xia.
0: La. Kar sung yu.
4: Tong ga chao ma ri. Chen wa ar tu bu ri. Re ma re.
0: Lo chi yu la. 姐妈呢你也听到了叫那跟着呢妈叫那跟着妈呢啊听了下了去
5: 那说起呀这个不会<笑>

0: Amla. Ma chugo doch. Kala sume be. Kusu demin duge.
1: Changzo.
0: Oh.
1: Jimani. Rangge chen wa cega ma zhuo a.
0: Karina.
1: Tiri nga da rangge ama. Mo rangge na la, chansi guo xiega qin bi.
0: Chansi gegu yin su su do.
1: Rang nin da, ji ju lang guo na qin ji, na le mo lu. Chong me ma dun, dun ba cha xia ni, kong ju dun gu ma ri. Ama ngen yi ge, Dōsī xa nā yōnggō mā rī sām jī, dī lī hōng zhō nā rī qīng jī, kī nī gī tuñ dā dī, dēng gī sū, jī mā mī zā nī dēng jī dā nī, pēn zhū dā yōng jī chō rī sām chū.
0: Kī nā nī gī ngā dā chū tū jī mā nām jī?
1: Ngā rāng hu bā cē gā chō rī, rāng nā mā lāng hu nē tū, chū lō jī lā mā sā nī, ngā dā āmā jī chū lāng gā nā chū tū jī gā chō rī bā.
0: Kī nā nī tē bā chā xa nī, chē tōp gā nā tāng tū chō rī bā. Murang bala mi kenje yime singre ba. Chure shi deong marwe.
1: Nye tong do chue kar deong gore. Nye ngu zhe zhe nye be jala da, rang ame zi be chu xi da, xa ki, nga zui ka zi zi zi mi na la jiao zi sui zi di du, murang bala ge guo ya zui bu da ga. Nga zuo nam kyu cha gu dian ji, mi bi be ma zi jala e gu lu yu chu. Chang zi, me xin nga, Tiếp trước kiếm nghề chị, ghi nè, phô trang nàng của ưu trị ghê, ngà yà, khuy sơ mà chị nghề chìa mẹ, ngà gà mưu xung tì, kì nà sù phiêu rì. Ràng gà àmà, chòm lăng xung tùn khá là, sì xung gà zà zù rì bà dà, lè chìa bà rì. Ngà zù tì nì, khuôn zù nà là xàm rì xìm bù xù gò kìa chù. Ràng xìm bù chà chà bù tò, à mẹ nì tù dà, xè xè tà nhu yò rì. 一年让给新队妹妹两个借阿妹屋做金牛羊嘛是吧？让连接到，
0: 妹。

0: ki ya thang bi che mi gar cho ti mi yu le pe bu da tu gu yu bi dun ki che mi cha yin ti yi le ti wei su par chi nam yang nyam zu mi yong wa chi gu ti ni da chu tu jing ge mi sim gu xue ki chu ki ti yin bi chi su chi wei mi nam ki rang rang su su lian nam ge xi jam xia ni pe yu le ka cho di chu ki dian bi kim tu lo khen tup chi ge nang mi nyam zum gi phak jo chup si dun thu go mo so te che si ding ne na wa gi la nyen thu be tam lin che gu chu ba tha dun jo ding da che pha li tha sing je thong chen na cho di di long ju ge ba chi ge ye da thang dian ji thu zi we da che pha li go go ki lo da zhi si nyam zum thang chao wa tham je lam zhu yong wa lu di sim ki so yong we mün dün chen bar qi ge yu na ne ta par xian tian bu qu da xue tu qin tian gar xie da we nian a ki xi ru qian ne nian zum chang le de ba zum nan wa tian ni zhong hui ji zu qu mi tu mi ru we zam qie che su qiu yu la an zu ji ri bu qu yi wang gu bi jie qiu de bu xi tu qiu yu bi an qu tu tang kuo bu chong qi xiao li ji su rang wang mi bar an lo ge di da lo qi bar xiao ge yu chen xin tang zi wei king bi da xu tu xin ti ni ge po mo ge xun chang mie ga xie da wei wen dang tang du ni pe yu chen su qi ba tang ge wu gun ki ji gu ju sa kang da yu che de xin ge bar yong wei pu du wen bar qi bi wen lam sang bu guo mo de bu ji bar jin ge yu
1: 我们说南无人若么谈谈的是下至门西托利亚，但有句谈狂别称为谈别人呢，路线给那不及吃掉些。马赛人呢，我们说南无的也吃下边呢，提当样提呢，南样对不谈，可得提呢，人多点不及上，每日给开始什么点有的啦？为啥可以给呢？可以给新的钱不明白，路线给那不及吃。

0: Nansi, yapeda, shuda.
1: Chiro, namchil nga dekye danche.
0: Haitan yansa songchong zinanda.
1: Nansi.
0: Nansi, shuda.
1: Genkang la kuna tesungwe.
0: Oh, genzang la kuna zo nyamdo tesungwa. Ma te kuna, todo dende kone, nga zite nanche, genling la kjala di, genkang la zite ro songge.
1: Di karela.
0: Kianling lak ma yi, me zi ji gulay kyun prada. Dai zhong, ngay kiran la shio chi tian ya yu, san yi di nam jie, xia guo gu shu a. Ki si nyi gu yu jie, ngan zui linga yu nian min du na, kiran ge da bu yun, kian kang la jie wei gop la, cha chang gu jie zi jie ro na.
1: Yong a.
0: Tan to, nye po mo hai tang, kiran la kiam ju shu gu yin, san yi nyam do, chang sha li ti ro na.
1: Chirora, tulutibna. Nye rangzo shogo chune, nye haitangda, ma yigi dinja gyalin checho.
0: Kirang kiamji shogo yin.
1: Yine, sanyi kirang, yangni karna nyenba.
0: Sanyi, ma gyalin la, nye wadu gyabtob chigi yin.
1: Kirang gyala, kindes kimna nyenba.
0: 你也是我呢
2: 我带入了营，把那个人踢落松给。海棠。

0: Kesi rangge kama rabi ina, lo dige zindan masha ya di kelin chi duur samjungwe. Gibda chwebri!
1: Yemmangla, nga yundi jenjigi, anta mamiri, nye khalo yurtuk maari. Khonzi baby chonki simtun meba, da shesi yo maari.
0: Nyeran titi garje jutiyago ende kamata bina randa mungura jindile thuga jutire ye go ye ye ye Эй. Эй, герчиги.
2: Кеси. Ngani zira labi na. Nyenye ne wudin rugu igdi. Sajje zenbuji le xia bie ma che. Kinan ni le kongni xia zhuo.

0: kabu yu titi dhali sota me nga sun kya xia chonzo xiwe ge riki sok cha sun gyab chige ge mina sotor sun ti ge tiri nga nito nga ra tiri riki sok cha sun gyab chige ya riki sok xiwe is ta ni sotor ge chig nire riki sok cha sun gyab chige tang ge nire nrotu ge kuk sin rotang ime da chig te ti do riki sok cha ka chang na yung ime koma ka ime ta pide ge chig
1: Silin su gigab rinpe rangchung sungyab kuydu neyebe kyaak shang tu. Sabab toze mi xedong gegele nyewa simxin. Mikse ki sadwe tamre namshi wo, dikara chungchung giri gyue begon kejian xidu kyuru yubashi. Kimle tsarji, genzom ki tuzui tamzin che di dongtun che. Tijin, genzom kimle pada jili sumchul ha chuebe damra yuesara nirye gorzon che bara chokhen yi.
0: Da chungchung e chui nurun dao sipa zo lai res. Tu ne, dao nga zo lo konga ti taong res. Da ti ti su kali sakya za tira duk su chungchung ke konga ti che ge sokcha kime ge seto da tira jik ta nidar song par kyab. Dina chungchung paar ka lukas din dawa kuwa zo loos. Da te chungchung da nga dawa kuwa zo si ta nur chali te.
1: Kyak siang tu. Lue chanyum chuze te du legor ye me singe. Riba ge yen ki laba gya we namshi ma na nima gya ta chul ha denge ye. Rangchung cha gen si be wang ki diga ra. Mithong kwenpa chayi. Terdin, gyache we zadan dita dangme soja mangyu gyeze shidu kyu. Wengya, dangme soja songya be nire gorzong che gyuro nyinga mabu song, shi.
0: Tani, tingsanga la chida kepe nang zoli, chik nga chunga mga nga gorki yu songdi zoli, tani no che gu duge ish tuk chung. Tu titi zoli nga rang sem nang, chik ye yu la mimi tin jik pui chung. Hina, tina che gu kuzi zoli, nga tae zu chi chuu songs, ti chee ku kuzo yosa kuni nini me nishwe nizoo zu shin duks. Ti ti zoli chik chen saim nang chik buzo nyi, ta sok chaa zi thong na ya tira ne chu mi ti zoli ya saim nang ka so chep chong sini yora.
1: Melu nishu lagi rin, chimgwe tu zida nguan gyoro chun zin kale tu bata dun. Dagme soja songya we lega zo ni, dagme soja la kur song ta tashib celen che yu di yin xin. 소자소 중국 밀라와타 뇌짐 히보바 치고

0: te cha la yo so la xe we so
1: omo su te te le su ju ru chi ma wa nga ge on jun jan be yang a yang ji la me tu la ten ju pe ban di chak ba di shi phang zu en din din nga da mi nyum shi ba tu san de yi san nim ju gu me san de ni zha xi yang jia yi yang ma cha se de ji ga me mi nga yi mi nyum ju gu me mi nga ni san ba tun ru yi tu men ru se de ji ga me dan di dan nim ju gu me dan ni ni lu xia zhe ma yi lu ma xia se de ji ga me ji ji mi nga su wa la qu ba la mo cha ji pe cha la zhe xi qian ma ran de long zhe xi xi bu ma zha ye la ri ye zhe ye ri bu to gu zhe xie zu ri dan zha cha la cha de qian ma xi cha de po xin ding ba la a lo me ba kha la si ngu ba tham ji de nga la a cha ji me ba kha la si ngu ba na ge che ja di mi ju la mi su ya mi cha ge de xi jia da di a ji jia se de ba ri to wa nam la cha tum che da na tha nga le ko du la ba ju ba an da ma wa sa la ri tum che da na kha wa chen bu sa la ba ba an da ti ri ha yi se mun tha la si Tiri tsengi semu thala asik, tiri lui semu thala asik, tiri shangji nobu pyungi yinbe chandi chapta tengdu bila so. Tashi chegu tu lhapta kala shisho a. Kumu tashi kumu ya tsuishi yongba yu choka ta chumbu ki yinbe, topje yu tre lekwa shina la jorjunga. Omo su ti ti le su ju ru chik Su tab ji we ka shi tung ya ma na lan jor chung a Su tab ti la shi nye ra an ra Su tong ti se san jin zi ta Su san ti jam tu ji ra an ra Tu kin pi ma sir bu tang a me ki ja jin na bu ni Chung se ti chung yu ji kwa mi an tum Sen tung gu ti jik la an tum Ma su nam jin ki cha la an tum dem de ma su nom jin ji cha da bu la so mo su de de le so jo ro chi sim ju ji be ka shi dung ja me na lan jo jung a sim ju ji be ka shi dung ja me na la a ya da la ta de da a yin da la si di fu da po mo shu so cho ge yun ro ten de chang la mo su de le so jo ro chi kawa chen la kap shen biwa la a karab chok sum thang e yu tam a di karab chok sum thang ni du thangu ka tin do la ju chu da shu ri shu ndu sum tung ma pe ma chu da la tung da tung di tung ki wu cha du ki a thal ku rin ji du tung da la ting gu sum di du karab chok sum thi la thang purab sil ki kawa di yuwa me pe ngang du shu Murab yu yi ka jia di ke jia me we ngang du shu Jem shi pu bun chen ma di nga yang zom la ta yang zom Ta xiang bu la ge zhe xin jie dar di dang gu se da ge deng du bu la su Om su di di le su ju ru jik Chö shu bè ma raga la a jia wè gu lè rin dà mè wà sè gu dà ngu gu lì gu Tìng lè jè dìng dà pù dìng hò dì Chö shu mè la jèn jè sè lò O mù su dì dè lè su jù rù rù jìk Su shì tì dàn dì mè chò sì tìng Chì lè zhè shì dà jè su gu lìk qi le dan na ri wu un zha nang le pop kyun du du yom du jir nang le dan na jam du un zha yin ga tsang pa ngan din din jan na ri wu ten ngan zha nga xiang bu la ki jia da ran di yin ga tsang pa ngan din ji tang du mu la su o mo su di di le su ju ru jik 창조 교회 계신 남두세 노르기다고 아얀 담바라 올라시베 함모 교주마 노라 때다 남노 그자세 장지라도 계레 렉다른디 반딜라마 묘베투 진럽무주 차신법 곤디 뽐바 묘베투 동숨깨잔 룩다른디 슈덴딜람 묘베투 노다 롱주 대민조 주제 야라 버담 부름 잡아 야라 버담 부름 잡아 안디 야지 아래 슈사이 주제 야라 버담 부름 잡아 야라 버담 부름 잡아 안디 용지 아메 슈사이 주제 길라 딱디 시디디 길라 딱디 시디 땡마디 난드 노브 슈사이 제와 카디 종리 잡아 안디 상징 아래 드사이 정진라도 제렐렉다라지 슈드에게 땅도 몰라서
2: 됐남길라 그나 딜리균유이베
3: 딜리 돈유이
2: 다신 시미슈고 돈유이베
3: 시미슈고 돈유이
2: 다신 그나 중두 정설이야 소아게 유미도 사실 아스 고제슈 다 딜리 님지 나로리야 두누루마 요체제제 아나스 수균 김미 중에도 소야도
3: 대부산마세 근데 다 장야 된 데는 아니야 다 쉽지